kena takotua ko ng mene ko Tika and Sons I Moatuana ko Engara. Goslin I tana I Minera Rutonga. Ok, te tuatau ko te re tatou ki te upanga. Tō tatou rei te te me e a minute toi ko tangi te tuaro. So, ka sign off tatou I te te teime. Ka ki te rau a te wiki mua, a kamaruru I tatou. E te kua te teime anu. Ok, so thank you for listening. And okay, ko mai ki runga I te mariva a te week ki mua I runga I te 2000 98.5. Tato rira e akarungurunga ko e kimkim mai te inuti no tato nei. Okay, I te tem ka pure tato. Tato mitu I runga te rangi te te aka o kirni te aka mite ke ngia koe koko I te no tap. Koe te tamai ki te pae I mao ko te pasta I te pupungi e tai o mai ki te mea ko te ne. So thank you, please. Ako ki atu I mato ki te keanga, e mate mitaki, e ki au ki ako mai mato a te iwi kumo. Kawe ako mai I te tai iau nu te ere no te iti tangata ku ki airani. Kapuri atu I te iau mea naruto I te tingo o Yesu Mesia. Amen.